mamete bibi bible say e kwan bi wo wa e tini wo ni pae ni so na ewiye no e yo wo akwan god of war and let me be so say kwan ba na wo nam so e kwan na wo nam so na e tini ana sa e tini bible say all man so kwan ma biom nemo banisa arena dey.

adi nyina sutu mpo rati nono onu no kuta nwuma fefe bi woni nsamo obiara ni ukwe zombe zi nwuma nefri

Adu wuso wabaya wusa waka na pamuo hey sadia na femtia ah wonya tania adu

wadwuma ni mua ama wa wotan no a wadi kuni mo abreni na usujadi ani mo saye ho wati asi me se wa ba ma wusunsu mo ho odin awradi mo ani mo aseda meliyan awradi ani mo chan adin kuni dia bawo e firi sa churane se o se asua fo ne se on free Jerusalem and co kosi se won sabe composition na o chain mu no ay nimia pentecost dano churane se hon konkon se won nyina mama na wo ka kafa foforo na wo ye nyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awurade nyuma so ampa.

kasento rwasa tie nyumwe osori enum onyume kasa nyeni ba ndo na woti e wonti asiri ya ne media bi atotra to me bi kasa e yoja balohi ba sentalo raiba

ka intulu na sala sabe ba mutna siye mami wo ubedi nkwatenti amen tie meba ene bia la ni wa ba sori tie we beye ye ja wu na wo benya nkwa tie me ba sa me wo ma wo ma sa me nyina me wo ma wo ye me kure enye da bi tie akodi abia ti si bobo ati